kadu pade ngam nya de dakar taw na fiye nana ya dura de da ani sanyo sanyi pade na mami kini ngai we ya